0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life.
3: Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagparmati sa atong napalatnoton ang tinig ng reformasyon. Sa siniing kagagabihon, sa gihapon, dalayo ng Diyos. Pasalamatan taman siya, bangod siya ng rakong magugma. Siya nga proteksyon, pagatipan sa aton. Kag tanan-tanan ng mga pagkamayo, nga physical, mental, spiritual, financial kaproteksyon, aton na baton sa iya. Amuna nga sa siniing kagagabihon, aton siya pasalamatan sa gihapon. Hindi tagid pagkalipatan, kaya mulanggit ni ang pinaka-importante nga malipay ang Diyos sa aton, nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matuntuod ni Kristo anon. Kag kay nagadayaw kita, kag nagpasalamat, permi siya tanan nga mga pagkamayo nga iya ginabuo sa aton. Kay kabaro na kita nga sa permi naton dire ginalimat, nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamayo, biskan pa sa mga malaot, upon na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga pasalamatan siya. Kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan. Sa gihapon, aton nga pasalamatan gid ang Ginoo. Kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid magkadto sa aton nga pagtuon, mga utor ng kabiyanan, padayonon tatong aton nga ginatunan ligad ng modern revivals. Gayon, may dako gali nga ang tanan ang suwan sang Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumurulog sa banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad ng bahay sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon magaturan nga suno sa aton nga ginatun-an nga ang pagpakabalaan gali gin kinahalan gid sa Ginoo, tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagabulaganay ang tao kag ang Dios bangod sa sala. Amo na nga gin kinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan. Kahimtangan ta sa pagalagad kangay kayadan kag iba sang hindi pa sila nakasala, nga ang ila balaan nga kabuhi kag ang ila nga walay kasawayan, himpit, amo na ang ginkinahal sa Ginoo nga mapasaguli kag amogid na ang pinakaimportante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga padayon ta ang mga pulong sang balaan nga kasulatan diri kay si Pablo nagatudlo sa mga tumulo dapat pagkabalaan nun gid sila paagi sa balaan ng Espiritu, suno sa Roma 15 versikulo 16. Ano ang buluhaton sang balaan ng Espiritu? Jesus nagsiling, sa iya magitutunan, kung mag-abot siya ang Espiritu sang kamatuoran, magatoy-toy siya sa inyo.

0: KK5 News FM. News FM. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at Lawadla. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa Lawadla kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa magbuti. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag-alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga unto kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabat siya ganito?
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka ang butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Kulab City. Karmel ako ginaubo. Pag-sip on. Das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo. Pag-sip on.
6: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa dawan sa bayabas, madridig kakao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Nestor! Ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalaba!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Misis ang masusunod.
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko
14: ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
0: DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila paghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
3: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
17: News FM.
18: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
19: D3 Bio!

0: So, dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
8: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
13: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
14: D3 Bio.

0: Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagaapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3.
3: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka.
4: Solusyon sa skin disease. DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka?
8: DTX 500.
7: Kailan nalang subong imo sugar?
6: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa Wellness Clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
10: Kadragsa nga punggod,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Gala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka na.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
17: Extend.
16: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-bang nga naga!
19: Ah!
7: baby.
16: Extend Superman for Men.
7: Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
8: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
16: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
19: Hi, Dennis Juanes.
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
16: D3 Bio.

0: Sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. 24 hours madula ni si reliever, aray gyud po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kada consider ka na obese.
4: Tamo no nga mapagkaon nga rich in beta carotene.
2: Hindi lang gyud carrots.
4: Oh, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
2: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon ko balot, kilingin tayo ang ako nulo.
1: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, maligaw ka na.
1: Sini ka ng babala, di mga flowers, nga damong probiotics.
5: Paslo, paslo,
0: ma-edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Hindi problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? At DTX 500 na ang palaya extract. Ngibugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. At DTX 500 na.
2: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamo magsagiinom sa mga pain relievers. Try nyo blanay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sa gayon pain reliever makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500 parisin na lang sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
2: Istoryahan ta kon ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang indi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
6: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500, Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
2: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
6: Ang katabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang unang apat ka oras, Sir JP, nga wala kasang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining at iyon, ginagamit sa imulawas ang

0: energy halin sa imo nga gingkaon sang pamao bilang gatong sa imo nga buluhaton, no? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
1: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa apat tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
0: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, apat ka oras matapos ka magpamahaw, kisa lima pa na sa RGP.
1: Uh-huh.
0: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sa lawas bilang tambok sa buyon kag iban pang aparte sa imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon, sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo.
1: Mm.
0: No? Kag kung daan mo ang carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadi TX 500 ka. Ga may TC ka or pure C kay, at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga sa GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imo ginkaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kuanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
1: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
0: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
1: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
0: So may benepisyo gid
1: diha. 16 hours gusto.
0: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo.
1: Ano?
0: Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Guys, kay bastante kaon sir boy mo.
1: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
2: DTX 500. Nagdamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag-DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Benepisyo.
1: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa na abi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimintas may buhok ka pa.
0: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol or ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamage sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500, may tisi or purosy, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
1: Untat.
0: No. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagagay na miya DTX 500 kag may TC Dok Sam.
4: Marami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may TC no sa JP bangod sa epekto sini sa imong tulong.
1: Uh-huh. No?
4: Tungod sa nga direktang aksyon sa nga super antioxidant sa DTX sa 500, no? Mm. Sa aton nga mga cells, sa aton nga mga gland, no? Mm. Suficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. Mm. So that's why kalmado ang imong utok, kag kalmado man ang imong balatsyagon sa tion sang katulogon. Mm. No? Nami ang imong tulog, well-rested ka, siyempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic. Mm. Hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
1: Wow!
4: Stress.
5: Mm-hmm. One of the problems sa mga lalaki is male fertility.
0: Mm-hmm.
5: Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500, kag Mighty C, sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kong yung sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya, healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
0: Mm. Grabe, gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula.
1: Mm-hmm.
0: Nilamang ina, Sir Boy, Duksam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa ang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Di, ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Mm. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabulig gid ini sang dako labi na kon palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan, kon adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, ay. Dok Sam.
1: Mm-hmm.
0: Pareho kay Dok Sam, no?
1: Uh-huh.
0: Imagine hindi kaya makalbo,
1: uh-huh,
0: tapos punggod mo, kagadamo bata mo.
1: Ay!
0: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo.
1: Mm-hmm.
0: Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Mm-hmm. Masigarilyo, whiskey, kagber. Nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal. Nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure sin. Awan din na raw gawa panago-nago lang na siya.
4: Ha? Ano sikreto niya?
1: Milik sa taguay.
0: Wala siya panago
4: sa raw
0: gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, Sir Boy.
1: DC kuno DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug to mo. Oy, 19
4: ah. Kampyon ni
0: mag-pitch. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang tagaran yung bandira gapamasahe, gamit ang DTX Herbal Oil.
1: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
4: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
1: Basic.
4: Oh, maligo. Basic. Basic.
0: Pagligo is not enough.
4: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C.
1: Mm-hmm.
4: Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon at balatiyaman. DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan, sa matasi ka pagkimula, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka kay sa DTX 500. Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimta. DTX 500. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Maricel Calavio, taga Iloilo. Galingin, wala parmi ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakuha rin ng galingin ang ulo ko mong.
2: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
7: Garantisado!
2: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sino yung mga pasyente?
9: Tomas Susada Jr., ang Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samya balatian na TB.
2: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
7: Garantisado!
2: Pure C Vitamin C.
10: Ikaw ba lang may ginabaktiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sa
5: Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
1: Maligo, anay.
5: Before ka mag-Clinica Deo Fresh, maligo, anay.
0: Kati, maapin na kita.
5: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir Eljan, ang kape, nga pangkapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imong metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX Coffee Mix, gakapi ka na, gadito ka pa, pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo thionine, alin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog ng antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duwangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro obyo kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
0: Sige. Ano to?
5: O, teke, ang paborito yan ni...
0: Init tayo nyo ka, Chan?
5: Init ng Chan.
1: Kahit nung nakapili,
5: pro si Ambal ni Engineer.
1: Wala mo pasahe.
4: Ang sikreto ni Engineer.
0: Lain yung pa-init, init Engineer.
5: Lain yung pa-init, init Engineer.
0: Pamasage.
5: Pamasage. Habang ka pamasage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapa namin sa imong blood circulation. That's why namin in deliveries ang minerals and vitamins sa imo cellula na ami man ang paghimos ang basura sa imo sirila, that's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao, that's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa, mayo magarado.
1: Tubero pa.
5: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
0: Try nyo ha, try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para namin ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Paano bala makabulig ang D3 Bio sa inyong dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
11: Talk ni Doc!
5: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
0: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
5: Wala ma-process, correct?
0: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Mm-hmm. Ang hormone niya, calcitriol. Mm-hmm. Now, ang D3-bio, ato na balaan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3-bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless now, amuning na kanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amunang gani, pero may naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Hindi man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amunang nga, sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amunang nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sa virus nga dengue. Mm.
8: So adlaw-adlawan ang pagtumar sa D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sa dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir GP, no? Kaya ang dengue, gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock.
4: Uh-huh.
8: O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dengue ka tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy, ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dengue virus ina atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no?
4: Mm-hmm.
8: Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
4: Mm-hmm. Ang kontragid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung sa lalakit ng lawas ang dengue, why naging nagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga sudado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na ga house ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghihimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan eh, mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding. No? That's why gina-monitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Camil.
0: Hmm. Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to monolaurin. Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
4: Saan ka pa mainom? Sa madingin ka na?
0: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
4: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
0: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Nga plain.
1: Wala.
0: Pero kung D3 bio,
4: may anak kasi na.
0: May monolaurin ka.
4: May monolaurin ka.
0: Oh, di ba? So kaya niya pat yun, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
11: Gasulot.
0: Ganaog.
11: Naog lang.
0: Oh. Once nga magnaog, ga-bleeding ang kwan, ang pasyente. So, namigid niya nga kwan, ga-inom ka ditribayo. Kaya nga man, aside nga, gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sang gitawag platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-unga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Mm-hmm. Especially pala kaon ka, no?
11: Utan.
0: Utan. Mm-hmm. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Mm-hmm. Okay? Amo nang bintaha kung pala inom ka D3Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
2: D3Bio. Problema sa panggaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio. Senior citizen ka na bala? Kagmedyo, ipato na. Ipalik. Kagprotektahan ang memorya. Mag D3Bio.

0: Si, ang alkaline ng vitamin C.
1: Vitamin yan, at taga lapas. Nagasakit ang ako ni Kod, gagdang kaso ako, tapos nabrokoy ka, ubor, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagka-check up ito, kuha naman.
0: Pure C, Kasanthon Plus. Garantisado, Pure C, vitamin C.
2: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na, magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang ditribayo. Kung adlaw-adlaw kag inom ditribayo, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate kag gina-suportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy ga-regulate kag ga-control sang gitawag imong nga gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka ditribayo higti pagid imot yan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw kag-inom, ditribayo.
4: So, ditribayo, sir boy, maka-improve sa gitawag insulin sensitivity. Bukilingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ton yung mga cellula, sir boy. So, malikawan ginatan ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga utok kun busog ka na kag hindi kaya mag overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun nakaditribayo ka kadali
3: correct
5: ang pag-skip sang meal o itawag na mo ginani doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, kaganaganon may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka ditribayo, along with your low carb diet, naku, giblang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa ditribayo, makahatag inis ang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang ditribayo.
3: Sir Boy?
6: Ang kanami kidya sa ditribayo for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does ditribayo does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni ditribayo, no? Nga ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gaditribayo ka lang.
3: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, ditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sumadamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo. E3 Bio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
8: D3 Bio, ang D3 may Visio, ang Visio may D3. D3 Bio.
10: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galing ng hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio, ang D3 Bio may Visio, ang Visio may D3.
11: Mga masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Mags 4 Biotics.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
13: DTX 500.
12: Masamit ka bala gina allergy?
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
13: DTX 500.
12: Masalika DTX 500.
13: DTX 500.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Kinatong score gani?
15: 470.
14: Nagtiko 2
15: sa gabi, 2 sa
14: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
15: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and Ruben, the best get ang DTX 500.
12: DTX 500! Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap
18: sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat-amat man ko slim kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
20: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
21: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
22: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
21: Di nakabaluman, usik.
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
21: Di pre, mustable na nga gabi pre.
22: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
23: Dikasin.
12: DTX 500.
24: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
16: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela.
0: na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum, pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamik sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: D3 Bio!

0: K5 News FM. News FM. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care ko. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go. E3
1: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. My Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics!

0: Kailan ka mag-inom?
1: Sa DTX 500?
2: Sa Pilmero, katatlo, sa Subong, kaduanan lang.
0: Subong, kamusta?
2: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginapat
3: siya. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ogalis

0: pala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang may TC. After 1 week, doon na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, doon wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado.
2: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DDX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
2: DDX Coffee Mix. Mabaka, DDX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mabaka,
6: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugid ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
11: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
4: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
7: happy kanunay,
6: DTX 500,
7: masaligan,
6: epektibo,
7: DTX 500,
6: DTX 500.
8: Juice 7 lot.
9: Nung ginabatsyag mo sa
8: high blood git ko.
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo.
6: Si punch at trangkaso.
11: Pero
6: huwag mag-alala
11: dahil andito na ang Mighty.
6: Panlaban mo,
11: Mighty C!
6: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
6: The Mighty Power of C!
11: DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap.
13: Babakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
13: Babakal mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipito.
17: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
19: Extend food supplement for men.
18: May maka
19: kag flavawaska.
18: Mga natural herbs
19: nga nagahatag sang gana.
18: Extend supplement for men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: DTX 5.

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juan is
0: dead. Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juan is dead.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Hi, Dennis Juan is dead.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM. I Care Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, nga dala sa UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa I Care Gold. Kag patuluan ang mata sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. E3 Bio.
1: Si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
4: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sharansya nga nagahatag proteksyon batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali ka sinapit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ed ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na-ed ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputik, ed ako nga panit. Salamat, ed, sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Gabasa na naman balang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho.

0: Always nagabasag, nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaka.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Extend the food superman for men.
3: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala. Nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
4: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
5: Nag-ayo gid ako sa akon balatian nga TV.
4: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500. Mahal sa mga butika.
6: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.
6: PH

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: D3 Bio!

0: FM. News FM. I can code ang superior I formula. I can code ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I can code ang superior I formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I can code kag patuluan ang mata sang I can drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
4: Masami inauha.
0: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Garantisado.
0: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyag.
0: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Luti ko buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
4: mabakang abutika.
3: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang Alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo. Kagsip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinu-
3: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mamakas sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Nestor! Ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasumpay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
12: Tigasi!
13: Tigalapa!
12: Tigasay!
13: Tigaplansa!
12: Sa araw si Missy ang masusunod
13: sa gabi.
12: Ako ang bossing
13: dahil kasangga ko
12: ang extend
13: supplement for men.
12: Lourdes,
13: tapos ka ng maligo.
14: Yes, darling, come to mama.
13: Extend food supplement for men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend food supplement for men.
0: DTX 500.
15: Ako si Arlene Villaruel, sang Banica, Roa City. May high blood ako, pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500, nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa pangunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pangunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
3: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
16: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
17: D3 Bio!

0: Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radyo ko.
1: Kapyon ang radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning para mahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manya punta alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya pa ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
6: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
4: Hindi lang gid carrots.
6: Hindi lang carrots mga kultura.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, kiningin tayo ang ako nuno.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi nga, mabalaan yung mga flowers, nga namok mo ba yun? Ito na yung interior ka.
2: Maidukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paboritong suplemento. DTX 500, ang super antioxidant. D3 Bio, ang inyong adlaw-adlaw nga pagpatay sang kagaw. Kag siyempre, ang pinaka-the best nga pagpabakod sa inyong immune system, alkaline nga vitamin C, Mighty C.
8: Istoryahan ta ang inyo masamay mabatian sa amon programa. Ang numero uno nga kabangdanan, kun nga, nagatuhaw ang diabetes. Kag ini, ang ginatawag man, nga pinaka-importante nga role sa metabolism, ang insulin. Ano ba yung insulin, Dr. Mel?
7: Ang insulin, Sir GP, isa na sa hormone nga ginaproduce sa beta cells sang imong pancreas nga gitawag islets of Langerhans. Ti ginapagwa na ang insulin sa imong pancreas pakadtos dugo agud maglapta sa tanan nga selulas lawas. So ang insulin amo nang masakay ang imo nga blood sugar kag insulin amo nang maabre sa imo imo nga selula para nga masulod si glucose kag para magamit sa imo nga selula para mahimo niya nga energy. Ti kung wala insulin wala man glucose sa kuan sa selula, wala masulod, amo na nga luya ka, no? Ini ang ginatawag na kung magdamo ni siya ang blood sugar kay wala insulin, Sir GP, ginatawag na nga diabetes. Amo na nga dapat gid inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C bangod ini ang nagabulig tap na nga hindi magtaas ang imo nga blood sugar levels.
2: Mahigo ba na ang imo dugo?
9: DTX 500.
2: Masamit ka ba na ang kina energy?
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500
9: ang nagatindo sang imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
9: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga energy.
9: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
8: Ang insulin amo ang tigbantay nga hindi magdamo ang glucose sa imo dugo. Gani kun sobra ang imo ginakaon sang imo kinahanglanon, ilabi na kun palakaon ka tamis, added sugar, wala man untat sa pagtrabaho ang pancreas. Agud nga mamintinar ang ideal normal level sang blood glucose.
7: Permita na

0: 20% lang amo nang ara nakasa gitawag borderline sang diabetes. Kag kun 50% or 30% na lang ang insulin nga maproduce ang pancreas, tapat ka na. 400 to 700 sir GP ang imo nga blood sugar. That's why dapat mag DTX 500 kag mighty sigid ka mo adlaw-adlaw para maamligan, maproteksyonan, maatipan man niya ang imo nga pancreas.
1: Ang pag-release ng insulin sa bloodstream is tightly regulated sa mga healthy nga tao. Once nagkaon kita, ang glucose from the food we eat, ang makadto sa atong dugo halin sa tinai. Kag once ma-detect sa lawas, ang presence ng glucose sa dugo, ang pancreas ang gilayon nga mag-produce ng insulin to maintain sa gustong amount sa blood glucose, inakon healthy ka.
0: Dira na gisugod ang problema sa RGP nga wala controls kaon. Tani, pamahaw, panyagag, pagnyapon lang tani kaon natun. Pwede lang gani, kaduha lang eh. No? Panyagag kag panyapon lang para makapahuway man ang pancreas in between.
2: Punggod kag rashes?
3: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sa punggod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Kaso subong niya lain, pamahaw. Okay, guys, snacks. Cake pa na kag soft drink sa GP, no? Tapos kung hindi malikawan ang eating kung hindi na nimo malikawan, dapat kung may budget gani ka sa imong snacks, dapat may budget man ka sa imong kuan, DTX 500 kag Mighty C. Mayara sang active nga ingredient ang DTX 500. Amo nang pagmimic niya sang function sang insulin agod nga magnubo ang imong blood sugar. Kag hindi man kag ini man ang nagabulig repair sang imong pancreas by protecting its cells from damage caused by oxidative stress. Agod magbalik sa normal ang function niya. Amo na nga importante gid inom ka DTX 500 kag Mighty C.
1: By the way, Dr. Ramin, anong matabo kon gamay na lang ang insulin nga maproduce imong pancreas?
0: Sa kaso sang type 1 diabetes or GP, ang pancreas nagaproduce na siya sang tuman ka dutay o wala na gid sang insulin. Kung dutay insulin daw mo ang blood sugar, hindi gina niya masunog tanan. So meaning pa nataas ang ano, ang imong blood sugar. Usually ginaatake sang immune system ang beta cells sa gigil kag ginaguba. That's why wala na sang beta cells nga makahimo sang insulin, resulting ano, mataas gid ang imong blood sugar. Diri na magasugod ang pagkaguba man sa imong kidney, pagtaas ang imong blood pressure, pagkabulag sa mata, pagkautot sa tiil, kag halos tanan nga problema nga associated sa gituwag balatian nga diabetes. Nga pwede lang man tani malikawan kun may disiplina ka sa imong kaon. Kag adlaw-adlaw ka gainom tani sang DTX 500, Mighty C or Pure C. While ginapanubo sang DTX 500 ang imong blood sugar levels kag gina-repair sini ang imo damage nga pancreas, gina-correct man sir GP sa Mighty C or Pure C ang imong mango nga immune system. Agod indi na pag-atakihon ang imong gituwag pancreas. Amo na ang synergistic effects ang power combination kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Insulin is vital to life. Amo nang iban nga wala na insulin, magpaturok na lang.
1: Oh.
0: No? May lang tani kung nami ang resulta. Pero kisa hindi nami kisa ang resulta. Take good care sa imo pancreas, magkaon sa gusto, likawan ang bisyo kag added sugar. Mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Masalwi ka.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Sa mga dugang pa nga benepisyo sa pag-inom sa nga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw, hindi tanan nga balatian makuha sa kagaw. Ang iban, halin sa idiusto nga lifestyle. Kulang ka sa exercise, pagkaon sa mga unhealthy food, bisyo, inom, sigarilyo, pulaw. Inatanan ang mga dako nga contribution sa amat-amat kapag kaguba sa body systems, especially cardiovascular, digestive, and metabolism. Kibot ka na lang sa ulihi, may diferensya na ang imo kidneys. Kulang na ang functionality sa imo liver. May diabetes ka na, may hypertension ka na. Kag madamo pa nga mga klase sang balatian, gani adlaw-adlawa inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, agud mabuligan sini balik sa normal ang imo nagkala damage nga mga tissues and organs. DTX 500 kag Mighty C taken daily is the best cellular protection against oxidative stress.
0: Kung hindi man mapatay sir GP sa masakit, no. Mapatay gid ang tao sa katigulangon. Nagakurinot ang panit, nagadamo ang uban, nagaluya ang lawas, no. Hindi nang tindog manoy. Ay, siling lamay pa mapatay. Da pareho lang sa tubo. Nga kun ang tubo hindi mo mapintahan, kakatuktukon. Amo man ni aton lawas, kakatuktukan aton lawas tungod sa madamo nato nga bisyo. Amo na nga perme na mo ginabalik-balik. Nga kun damo imo bisyo, dapat damo inom mo nga

0: X500 kag Mighty C, no? Amo na ang pinaka problema kag di ko pabayaan mo lang ang matawaton guba sang oxidative stress ang imo kan, imo mga imo pancreas, amo na nga ma-diabetes ka, imo cellulas atay Sir GP, tuktukan man a, imo nga mga arterial walls, imo nga kidney, imo nga ang imo mata, tantawa lang sige kagamit cellphone, grabe ang free radicals da, guba man mata mo. Amo na ka importante nga mainom gi ka DTX 500 kag Mighty C. Tani, the more nga damo imo bisyo, the more nga dapat ka mag-take some DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Or, ariay, kaon gi damo gulay, damo prutas, no? Suli tabi mo, mas damo ang ginahimo nga makapaguba sa lawas kag kaysa pag-invest nga bagay nga makapaayo sa aton lawas. Wala ga kakuan mo, gakulba magasto mga snacks tag 300 pesos ang lalaw. Way kulba.
1: Ice cream.
0: Pero DTX 500 kag Mighty C, way ginasapaksan o sapakod kung gabalatian na.
2: So isa sang palatandaan pag Sir GP sang human kataas ang ginatawag oxidative stress sa lawas amo ang ginatawag acute memory loss ang tao kon brain fog ba, no pagka malipaton no ni lang bago mo lang nabutang ang gamit mo lipat kin akong demo nabutang niya no mayra man instances sa Sir GP nga daw hubog ka kag daw wala gagana ang utok mo no kun nga ang brain ang unang apektado sa oxidative stress. It's because nga grabe maggamit sa nga glucose ang utok no? So kung palakaon ka sa nga tamis, grabe man ang kadamoon sang free radical sa aton nga brain. Namun akon kaysa, nagatukar ang migraine, no? Bangod sa nga ginatawag too much added sugar sa aton nga diet, no? Apang kung sige-sige ang pag-inom mo sa DTX sa 500 kag Mighty C sa pagtapna sang halit nga dulot sang oxidative stress sa mga selula, no? Kag tissues labi na sa aton nga brain cells.
3: Solusyon sa skin disease, DTX 500. Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa
4: sa malipot nga sugilanon Sir JP no, ang free radicals hindi gid jam malikawan. So ang isa ka persona nga nagaginhawa ini sing 22,000 ka beses sa kadlaw no. Kag ang 20% sini nagakadto sa aton nga utok. Kag naturally ina nga oxygen makadto sa imo utok kag mag-generate bitto sang ginatawag naton nga free radicals. So ang pinakamayo nga solusyon Sir JP dapat may protection ng imo nga lawas no. Kinanglan mo ang superior antioxidant nga combination sang DTX 500 kag Mighty C no. Adlaw-adlaw mo ni siya tumaron para to counter the unstoppable free radicals or ang hindi malikawan nga free radicals kag ang pagtugas ang imo mga selula kada ginhawa mo.
0: Siguro Sir Kevin plano na gurus Ginoo nga dapat matigulang ang tao para ma-maintainar ang balance. Imagine bla kon 1000 years aton kabuhi.
1: Damo ko bata.
0: Damo ko subong tao is kalibutan.
1: Damo ko saway.
4: Overpopulation.
1: Kada 100 years pili ko isa.
0: No. Ang point is ara na ang free radicals, no? Nagapatigulang kag nagahatag sang balatian sa tao. Ti according sa prophecy in Bible nagambal ng edad sa tao is 70 to 80 na lang no. Di ako ya gusto ako ya gusto ko yang magbuhi biskan 120 years lang.
1: Ay, no.
0: Pero 120 years nga wala balatian. Hapos lang sekreto pangitae lang solusyon nga mapunggan ang damage sang ang pagpangdamit sang free radicals kag oxidative stress sa lawas. The answer is DTX 500 kag Mighty C. Amo mala na sekreto sang una sa mga early generation, Adanto Noah, puro lang antioxidant ang ginakaon. Wala pa cellphone sang una, wala pa ano na, o wala bisyo, no, wala aso. Puro lang antioxidant ginakaon lati. Subong ya, halos di man takakomplito, nami masuplemento na lang kita sang DTX 500 Mighty C kag Pure C. Kag dapat inom kita adlaw-adlaw. Si Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
2: Ano yung sekreto niya?
1: Milig sa tagoay?
0: Wala siya panago si Ginarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gabito pamasahe. Niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pero edad sir boy.
1: Dice ko no dice. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung kilis last year 18 plan ko mo. Wag 19 na.
2: Ah kampyon ni
0: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan gamay ni mga kugatan kun ga pamasage ka at least once a week kung twice a week mas nami pagid no amo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX herbal oil
1: kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo. Mm-hmm. Anong ibuon niya, sir boy?
0: Maligo kadlaw-adlaw, no?
1: Basic.
0: Oh, maligo, basic gina.
5: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aking may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
6: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
1: Kamusta ni mo na hibawaan na kay diabetes?
6: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it's 320. Painom ko sa DTX 500.
1: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
6: Kabuntag na o gabi.
1: O, nakaroon pila na may imong sugar?
6: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
7: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Ako gani sa big game loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gani magtuon sa sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
9: Kag subong ka nami sa akong paminsari.
7: Mighty C pabalit sa mga butika. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
10: Ako gani si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad. Kasi sa akin, ka tama. Di ang basa tiyo ko, tumar ko sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Tukap sulita sa day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutong nalamat sa Mighty C.
7: Mighty C pabalit sa mga butik.
11: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginpangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Clinica de Alternativo Medicina. Clinica de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkatto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Carl Building, sa likod sang DCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
1: Ang kabuhi palawigon tagid pero ang baho sang ilok
0: hindi
1: pa palawigon.
4: Mm-hmm. Para magdugay ang imong freshness sa bilog nga adlaw, mag-swipe sang Clinica Deo Fresh sa imong nga ilok.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Ang healthy coffee sa nga Clinica de Alternativo, amo ang DTX coffee mix, no, may chia seeds, may DSE kaga down sang amarguso, no, nagahugas sang imo selula. So dapat pasudlan mo man sang healthy coffee first thing in the morning.
0: Mas tagagmay lang ang mga pain, no. Hindi siling inom dahil ka pain reliever. Kung kaya mo lang sa balanyos. Mm. Kung kaya mo lang ipamasage sa sakit ulo, ipamasage mo na gamit ang santon plus herbal oil. Amo na pinakamayo git.
4: Tugnaw-tugnaw lang na, no, ngara sa dalom sang tissues mo.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Aton istoryahan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba paagi sa aton baba, dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kinmalikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3bio sa aton nga digestive system?
0: Paano makabulig ang D3bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapatasa imo acid. Once nga gatasa ang acid, gatukar imo nga kuan hyperacidity, ganipis ang kuan, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3bio adlaw-adlaw para nga ano, India hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan, ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. So in agod nga indi agod agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3bio, Sir Kevin.
5: D3bio with Vizio.
12: Ako si Ana, before problema kagid nga kun irregular nga regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3bio. Ang D3bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Sa mga butika.
4: Amo gina Doc Ramil ang isa sa pinakamaayo nga pamaagi sa pagtumar sang D3bio, no. Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod nagaluya
0: sa naol, no, palakaon
4: bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Amo ini kag hindi siya makapahuway, amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyano pakadto sa imo nga tutunlan, kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
0: katabo sa may mga guard mo.
4: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala maski ano mo kahigda. So kung bakod di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter, paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
0: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka. Kag ang vitamin D3 nga ginaara man sa D3bio ang isa sa nagapabakod sa selulasang imo nga cardiac sphincter.
2: So damo nga natural nga paagi Sir Kevin para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no. Isa sang example dira magtulog kang gatakilid pa wala bala, no, ang imo nga pagtulog agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkahaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no.
0: So, wala. Dapat tulog wala.
4: Tulog wala.
0: Dabi na kung late dinner ka.
2: Pinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sang sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no. Kag mga mantikaon nga pagkaon, so likawan ta na. So eat small frequent meals kaysa three and large meals, Sir Kevin.
5: D3bio.
12: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, indigma namin ako na puti. Nag-try ako to mars ang D3bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon puti.
5: D3bio. Ang D3, gamay Vizio. Ang Vizio, gamay D3. D3bio.
13: Ako si Jomer, katumargit ko sa D3bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tugas sa mga virus at bakterya.
5: D3bio. Ang D3, gamay Vizio. Ang Vizio, gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3bio.
2: Kaon man sang damo nga utan kag prutas, bangod ang alkaline diet, makabulit sa pagpanubo sang acidity sa tiyan, no, kag indi man maglipat, mag D3bio kada adlaw, no, kay ang D3bio puno ini sang MCTs nga nagapanami sa production sang mucus sa imong mucus lining. So ang imong tiyan, agud malikawan ang pagtunaw sa imong selula, no, sa ginatawag stomach tugas ang hyperacidity.
0: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imong tiyan. kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sa acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone na ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer. D3.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga butika. Kung hindi matunaw ang H. pylori sa acid, ang imot yan, ang, sa MCT or sa medium chain triglycerides, sa D3 Bio, kaya git Sir Kevin nga matunaw ang H. pylori.
2: So sa mga nagasulabda ang mong chan, no, hindi gid malipat nga mag D3 Bio adlaw-adlaw. So ang D3 Bio, wala lang nagapaayos ang hilanat, ubo, sipon, kagtrangkaso. Hilway pa sa balatian ang imo nga digestive system, no? Natural antimicrobial na natural antacid pa. So i-D3 Bio muna.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: So rihan taron ang dugang pa nga mga health benefits, Sir Kevin?
2: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa. So indi gid magkalipat mag D3 Bio adlaw-adlaw.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kay samahan ka Lester Nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Masaging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te magamuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makantula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun ko na lang ang health, enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya ga inom sang D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagadibugin lang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko palang ang pag-inom. Kabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamaya na ako ng buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
6: So ang D3 Bio may arasang medium chain na fatty acids, no? So Kevin nga nagsarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang abilities sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas, no, wala sang latak kag toxins nga makaguba, no, sa lawas kung nag-D3 Bio ka kadadlaw. So ang toxin sa lawas dapat hindi mag-tiner sa lawas,
1: dapat hindi gidya,
6: no? Dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios ang mga detoxifying organs
1: para sa atay,
6: atay, no?
1: Kidney,
6: no? Kag aton ini kinanglan amligan nga mga organ na Sir Kevin batok sa mga toxins kag kinanglangid, no? Para mabuligan nato nang aton nga mga detoxifying organs, no? Kinanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
3: Dapat lang, dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs kag sa groin area sa mga lalaki or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Gusto ka maging bacteria free and viral free, mag D3 Bio ka kadadlaw.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo. Pero sa nagkumagi sa D3 Bio, ang pilas ko dasig mo ng mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang ditribayo kung ang problema mo kagaw ba punjay ba sa mga bitukon o bitukon mga may mga parasites no or even virus inatanan kaya tunawon kag patyon sang ditribayo dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin ditribayo lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gakasulod o gasulod sa imo nga lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamay sa tutanan, mag-aayugid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinag-uunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: K5 News FM. Glaucoma, eye care gold capsule, bacterial conjunctivitis, or pink eye, eye care gold capsule, eye allergy, eye care gold capsule, cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. E3 Bio. With Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Mags 4 Biotics.
9: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
14: Imo nga blood sugar test.
13: Ilatong score gani?
14: 470.
13: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
14: Ilan na lang imo nga blood sugar?
13: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and Ben, the best get ang DTX 500.
9: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
17: Pamakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
9: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
20: Bretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
9: Performance mo bala? Maluya na?
2: Mang extend ka. Extend food supplement for men. May baka kag babuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
20: Di pre, musta po lang kagabi pre?
21: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
2: Extend food supplement for men.
22: Tikasin.
2: DTX 500.
23: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
2: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum. Pinaka

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM. News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
3: Ako si Rico. Isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Di na kanon. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Sa katlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ay ko ginibatsa.
5: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline gabay.

0: spell up. After ko nasang sige-sige ko na magamit nasang mighty sea, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko permit, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa mighty sea.
1: Mighty sea, ibigtibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gidang ako ni problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa pangunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pangunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: K5 News FM. News FM. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang masgit pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold E3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kabulig. Babaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
4: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay,
7: happy ka nunay!
6: DTX 500!
7: Masaligan!
6: Epektibo!
7: DTX 500!
6: DTX 500!
8: Juice 7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high una? Blood gid ko.
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500!
11: Panahon na naman ang ubo,
6: si punch
11: at trangkaso.
6: Pero huwag mag-alala
11: dahil andito na ang Mighty!
6: Panlaban mo,
11: Mighty C!
6: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Mighty C!
6: The Mighty Power of C!
12: DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mamakang sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mamakang mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
18: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
12: Extend
19: Food Supplement for Men. May maka. Kag Labawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana.
12: Extend
19: Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend, isang kapsula ka lang.
12: DTX 500.
22: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian ako ng acid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aliviogid niya. Nadula ko ang bukol. Maayogid ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juan.
23: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
2: News FM.
9: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
10: D3 Bio!

0: Sakon sala, sakon sala. Sakon da po nga tuod nga sala. Busa na gampo sa Santa Maria di religiyapon. Sa tanan ng mga res ng mga santos, pag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa ating Ginoong Diyos. Kabay nga maluwi sa atin ang Diyos kung makagam sa ang tanan, para sa napatawad na ang ating mga sala, titiyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan.
1: Amen.

0: ang Ginoo, yara sa inyo.
1: Kagyara man sa inyo.
0: Ang balasahon, gikan sa Ebanghelyo, sunod kay San Juan.
1: Himaya sa inyo, o Ginoo.
0: Jesus na siling sa iyong mga gintutunan, hindi ka mo magkalibog kag magkatublag. Magtuo ka mo sa ako sa Diyos, kag magtuo man ka mo sa akon. Sa balay sa ako naman, may madamo ng mga kwarto. Na nagalakat, magalakat ako sa pag-aman, sinduog para sa inyo. Hindi ka mo magsiling-sini sa inyo kung hindi inimatuod. Sa tapos ako makalakas kung makaaman sa doob para sa inyo, magabalik ako kag dalhon ko kamo, ako nga kundiin ako, dito man kamo. May baluan ninyo ang dalan pagkato sa doob nga akong pagkatuan. Si Tomas nagsabing sa iyo, Ginoo, wala kami makaibalo kung di ikaw makato, paano bala ang pagkatulto namon sa dalan pagkato dito? Jesus na sabat sa iya, ako ang mga dalan, ang kamatuuran, kagang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kung hindi pagi sa ako. Karon nakilala ninyo ako, inyo man makilala ang akong amay. Pagsukod karon inyo gid siya makilala kag makita. Ilikin ang siling sa iya, Ginoo'y pakita sa amo ng amay, kagtuman ay na para sa amo. Si Jesus nagsabay, dugay na ang ating pagkupyanay, Filipe, kag wala pa ikaw makakilala sa among akong. Ang nakakita sa akon, nakakita sa amay. Nga bala masiling ka ipakita sa amo ng amay. Filipe, wala ka bala nagatuong ako yarang sa amay, kag amay yari sa akon. Ang mga puno na ginambal ko sa inyo, wala nagagikan sa akon. Ang amay na yara sa akon, amugid ang nagahimo sa iya mga buhat. Magtuo ka mo nga ako yara sa amay, kag ang amay yari sa akon. Kung hindi gani, magtuo ka mo tungod sa mga buhat. Nagasiling ako sa inyo sing matuhod. Ang nagatuo sa akon, nagahimo sa mga buhat nga akong ginahimo. Pagdalag ko pa sining ng mga buhat ang iya himuon, kaya ko magakadto sa amay. Ang Ebanghelyo sang ating Ginoo.
1: Pagdayaw sa inyo o Ginoo Jesucristo.
0: Ikalima na subong na Domingo sang pagkabanlaw. Kagini nga Domingo at nabatian ang pulong sang Dios. Sa aton karon nga pangabuhi nga Kristohanon, subo nga mga kinion, pagdamo kita sa mga pagtilaw sa aton kabuhi. Tatasun sang mga balaklong ang atin ng mga ginakaon, sila nakadubli ang silo ang pagtaas. Kadamuon sa ng atin ginatubang ng mga problema. Kadamuon sa ng atin mga ginaantos subong. Napang ang atin ginulag siling, hindi ka mo magpalibog kag magkatublaw. Magtuo ka mo sa Diyos. Magtuo ka mo sa akon. Kita nga mga Kristiyano sa tunga sa mga challenges ng ating kabuhi. Kikriso ng siling, hindi kita magkadula ng pagtuo. Ang ating Ginoo sa kining palaong ng siling, sa Eve of the Last Supper, nagsiling siya sa iyang magindutunan, despite that the worst is about to come, siya nagsiling, ako amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabugit. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust in me. Pangabot si Lingon. Sa tunga sumitanang, yara giyapon ang ating Ginoo, nga kapadayon sa paligma nga nagatakap sa aton. Ang mga pulong sa ating Ginoo, very consoling and very reassuring. For many of us, when takes time, sa iba na yung dinig, para makabalawan sa mga trouble natin sa Ginoo, that we not realize what's happening around us, sa ating personal na kabuhi, madamo ng mga troubles kita sa ating trabaho, sa ating co-workers, sa ating pamilya, sa ating ng mga married life, ang troubles ng parents with their children, ang children have troubles with their parents. All of this nag-upset sa ating peace of mind. Na-realize pala sa ating Ginoo init ng mga troubles sa ating kabuhi. The answer is that he does see baluan din niya ni tanan. Kaysa mismo naka-experience sa madamo ng mga pagkilaw sa iya kabuhi. Siya mismo may mga trouble na na-experiencehan. Yes, mismo mga trouble sa mga parisiyo na padayong nag-atrita sa iya dahil nag-tanaw o nag-atag sa iya sa iyong trouble. Bisa na iya ng mga disipulo, ng mga ambitious, you slow to understand. Kadamoon, but in spite of these troubles, Jesus will still say, with calmness, do not let your hearts be troubled. Have faith in God. Have faith in me. Mga katuran, ang pagtuo na ginarecommend sa ating Ginoo, not to escape from the reality of life. It is a declaration that even worse does come happen. It will not destroy our life. If we believe in His words, we have to convince ourselves that He is a provident God who continues to love and care for us. Sa tunga sa inyong mga kauturan, there is a story of a woman named Delia. She experienced a very unstable and happy childhood and turning point siya na kabuhi saan siya din kasal sa kay David, a true young man in a very aspect. Sa ilang pagkabuhi ng married life, Delia found instability sa iya kabuhi tungod kay sa ilang kabuhi dahil ang firstborn ilang bata nag-discovery niya na sa ubi sa pagkataon sa mga bata nagkaroon siya sa multiple sclerosis. I mean to say darkening of this of the arteries. From the time on na-discovered ni Delia nga siya yarak galing sa mabibig isang kamatayon. Pero, kinbato na yung isang hugot siya tagipusiyon, nagpadaan siya nga nagtabuhi upod sa iyang husband nga si David. Mintras ang iyang asakit, nagpadaan sa paglalakla. Wala din siya nagkuha sa iyang pagtuo, nagsali din siya sa Ginoo. Karani din pumangkot siya sa iyang utod. Don't you ever have any doubts of God? Hindi na lang siling no, because I know that God will never abandon me. That God will find me in His own way, a good time of His love. Dili makauturan si Delia na matay, pero ang iyang pagidae kag pagtuo, wala gid magkulang sa Dios. Faith should not be a fatalistic attitude. It should not escape the reality of our responsibility. Ang ating pagtuo sa tunga sa mga problema, sa mga troubles sa ating kabuhi, be it our life. Dapat lamang magsalig kita, magkapit kita sa iyong pag-iigma kaya siya nag-atag sa iyong kagalingon para sa aton sa kaluwasan. Gani, as a German, Theologian says, kaya nga prayer ko rin nga paghalad sa iyong kabuhi sa aton, kailangan niya, God, grant us serenity to accept the things we cannot change. Give us God the courage to change the things that we can change and the wisdom to know the difference between them. Ang Ginoo among ating kabuhi, ang kamaturan, kag ang dalang pagkadto sa ating kaluwasan. Magtindog na ta kung ipayag nato ng ating pagtuo. Nagato ako sa Diyos nga may.
1: Mabuuhat sa langit at sa lupa. Nagato ako kay Jesu Kristo nga anak, nga bugtong atong Ginoo. Naging panampon sa lalang sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Virgen. Ginsakit sa subo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay sa ginubong. Nanaog sa mga minatay. Sa katatlo kaadlaw na banhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit na nagalingkod sa tuosang Diyos na amay na makagagahom sa tanan. Gikan dito magkakaripa siya liwat sa bagukum sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika sa pinakaupan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
0: Mga muyo kita sa may mga utod na may dako nga pagsali, pagi kay Jesu Kristo, nga mo ang nagapangabay para sa aton, atin sa bat Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo.
1: Ginoo, pamatii ang amon pag-ampo.
2: Para sa amon katilingban nga Kristohanon, sabay pa nga amon dumdumon, nga kami gintawag agud manginbalaan nga pungsod, nga iyagid sang Diyos, kag kami magpangabuhi suno sa sini nga pagpili sang Diyos. Mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatiyang ang amon pag-ampo.
2: Para sa mga ministro sang simbahan, sabay pa nga sa ila pag-atipan sang mga tumuluo, indigid nila patumbayaan ang pagpangamuyo kag pagwali sang pulong sang Diyos. Mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatiyang amon pag-ampo.
2: Para sa mga opisyales sang gobyerno, sabay pa nga hatagan sila sing kaalam, pagsama inubuson, kag paghigugma, agud magpamuno kag mag-alagad sila, sing matutong paglikawan nila ang pag-abusan, labi na gid sang mga kubos kag maluya sa katilingban. Mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatiyang amon pag-ampo.
2: Para sa amon pungsod, sabay pa nga ipaiway kami sang Ginoo sa mga kalamidad, kalalatan, korupsyon, kag pagbinahin bahinay, kagkabay pa nga ang ligan man sang Ginoo ang mga Pilipino sa iban nga mga nasyon. Mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatiyang amon pag-ampo.
2: Para sa amon mga pinalangga nga nagkalamatay, sabay pa nga dalhin sila sang Ginoo sa duog nga ginaman para sa ila sa langit. Mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatiyang amon pag-ampo.
2: Ipangamuyo na naton ang kinahanglanon sang aton parokya kag katilingban kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatiyang amon pag-ampo.
0: Diyos nga manamay, hatagi kami sing maayong at ipusuon. O kami man, mangin sa kamento sa iyong presensya kag pagluwas. Pinapangayanam ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.

0: mga mayroon mo mga uto, dago ng ating sakripisyo, mamut, anong taas ang Diyos, amang yung makagagawin sa tanan.
1: Batono ng taas ang Ginoo, ang sakripisyo sino mga kamot, sa kadayawan kasimayaan sa niyangalan. Sa atin man kapuslanan ka sa bugos niya ang Santa Iglesia.
0: O Ginoo, pamating amon pag-asa ka, pag-amuyo, agwening tabalaan ng pagbaluanan sa mga dulot, sabihin kami maluwas, magbulig sa amon sa sininga kinabuhi, kag magdangat sa amon sang kalipay nga dayon. Kina pangalan nini sa imo pag kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo.
1: Sagyara man sa inyo.
0: Bayaw ang inyo kasintasin.
1: Labayo na namon sa Ginoo.
0: Nagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos.
1: Tapos kagangay Diyos.
0: Kagangay kini ko kamagustanon sa amon kaluwasan. Nga mong gini ka dayaw no Ginoo sa tanang at iyon, pero labi na iyong panahon sang Paskwa, ang inalat sa Kristo, nga mong Cordero Paskwal. Pag sa iyang bugos ang panahon, nagbutlak ang duwe ng pagkahalik sa salat, na tapos ang nagubang ang kalibutan na kaayo liwat, na ginuli liwat sa amon ang himpit na kabuhi. Tungod sa niyang bugos sa kalibutan na kalilugla sa dakunga pagkinalipay, ang mga angles ang mahal kangilid, tanahan nga nagkatinugla sa langit, nagambas ang kalantawang sang imong himaya ang nagasili.

Santo sagawang atudok inuukag tuburan sang tanan nga pagkasantos, gani pagalami mo Espiritu sa pagpasantos ning mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon, nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa sa aking tugyan sa kamatayon, na iagin batong sa kinabuton, iagin kuha kagin pamiyak-tiyak ang kinapay na nagapasalamat sa imo, kagin iagin panagtag sa iyo mga gintutunan na nagasiling, magkuha kamatanan kag magtaon sini, kaini among akong lawas na igatugyan para sa inyo.

Subong man, pagkatapos ng panihapon, iagin ko ang kalis nga nagpasalamat liwat. Kagiyan ni ginpalibot sa iyo mga gintutunan nga nagasalin. Magkuha ka mo tanan, kag maginom ka mo sa iyo. Kay niya mo ang kalis ng akong dugo. Ang dugo sang bago kakulay katapusan nga kasugtanan. Na igaula para sa inyo, kag para sa tanan. Sa kapatawaran sang mga sala. Timuan ninyo ini sa akon handumanan.

Ang misteryosang pagtuon.

Dumud kaging sugusan atong manluluwa, kagtuno sa yaging tudlo, mga muyo kita sa dagong pagsalig.

0: na siling kayo, mga apostoles, ang pagidayit ginapilin ko sa inyo, ang akong pagidayit ginahatag ko sa inyo. Inipagtanda ang among mga sala, kundi ang pagtuo sa imong simbahan. Pagsunusin mo ginisiling, hatari kami, sing pagidayit kagpagiusa. Ikaw nga nagkakabit at nagahari, sa tanang ng mga tuwid, sang mga katuigan.
1: Amen.
0: Ang pagidayit sang Ginoo yara kiyapon sa inyo.
1: Kagyara man sa inyo.
0: Ang nagay kita sang pagidayit.

0: संस्था का गोल एक्शन पारा सेमेंटरी और संबानी का सत्ता जाए ang pagmidinar natin na malimpyo ang tuok palihwayan sa ating mga pinagtaliwan na mga kapamilya. Tanda sa ating pagrespeto at pagpalangga sa ila. Pribalo, may paghihwaton na mass wedding para sa mga mag-asawa na nagapuyo na wala pa makasal sa simbahan sa Hunyo 20, 2026 sa taknang alas 9 sa aga diri sa katedral. Magpapigangot lang sa opisina sa katedral para sa nagkakaigo ng mga dokumento. Ini sa bahin ng Diamond Jubilee Celebration sa Archdiocese ng Capiz. Sa palabuton ng Mayo 5, 2026, sa tak na ang alas 3 ng aga, mayayara ang pagkahiwaton ng ordinasyon para sa atong duwa ka diakono, Sunday Reverend Ray Gabriel Toledo, mayari diri subong nag-aalagad sa katedral sa Sir Reverend Ted Tubera. Ginaagdaman kamo sa pagtambong sa sinin na okasyon sa gilakip man natin sila sa ating pangamuyo para sa ilang mapinagayunan na pag-alagad sa simbahan. Amon din ginapasalamatan ang ating mass sponsors sa glove offerers sa sinin na misa, Sunday Night of Columbus. Madami din na salamat. Ang Diyos magabendisyon sa ating tanan. Very Reverend Father Edsel D. Delphine, S.L., Rector, Metropolitan Cathedral and Archdiocese and Shrine of the Immaculate Conception. Madami nga salamat.
1: Mga muyo kita. O Ginoo, buligi sing maluluyon ang imong katawhan kay itugot na kami nga imong mga gisagud ining langitno nga sakramento magbiya gikan sa amon gikan sa daan nga paginawi padulong sa imong bag-o nga kabuhi nga panganam nini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
0: Amen.
1: Ang Ginoo yara sa inyo.
0: Pagyaraman sa inyo.
1: Bendisyonan kamo sa Diyos na makagagaon sa tanan, Amay, Anak, sa Espiritu Santo.
0: Amen.
1: Magpasalamat kita sa Diyos, tapos na ang aton misa.
0: Salamat sa Diyos.
1: May aga sa inyong atanan.
0: May aga man, Father Quentin.

0: iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika. E3 Bio.
1: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika saransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500, ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, efektibo, garantisado.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Gabasa na naman balang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
13: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend the food superman for men.
16: Ako si Rosan. Bao, akon ba na sang nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-hara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
0: Extend food superman for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
18: sa nag-ayo ako sa akong balatian ng TV.
17: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500!
19: Bakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
3: na magkabalaka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: KK5

0: ang mataas ang IK drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gina ni bulig sang D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isa nga health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 may Visio. Ang Visio may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Garantisado.
0: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C.
4: Babaka ang abutika.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, kag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mamakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Nestor! Ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko
15: ang Extend
14: Supplement for Men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to Mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
0: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga adit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
19: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginain.

0: pa nami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang eye care drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa eye care gold kag eye care drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
1: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio, D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kabula. Babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: DTX 500.
9: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka.
8: Mag DTX 500 ka na.
9: Ang DTX 500.
8: Bastante sang antioxidants.
9: Pangontra sa makahalit ng free radicals.
8: Likawan ang baratian.
9: Mag DTX 500 ka.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Juice 7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
13: Panahon na naman ang ubo.
9: Si punch at trangkaso.
13: Pero huwag mag-alala
9: dahil andito na ang Mighty.
13: Panlaban mo
9: Mighty C!
13: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
9: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya.
13: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
14: Kadaragsa nga punggod!
15: DTX Beauty Soap!
14: Magaspang mapanit!
15: DTX Beauty Soap!
14: Galaong magputi!
15: DTX Beauty Soap!
14: Puro katulkat!
15: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay miyara inigali nga sang ang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
18: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabaka
21: mga butika. Ga, mag-joy ride man tabi ka.
22: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
23: Hindi makaarima? Mag-extend ka!
24: Extend Supplement for Men.
23: Gawa sa maca.
24: Isang herb
23: na nagpapataas ng ating energy at stamina.
21: Tiga, mag-joy ride na ta.
22: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
21: Sige ka kidiya.
22: Siyempre, naka-extend ko ya.
21: Basta sagad nga driver, extend lover.
23: Extend Supplement for Men.

0: 500. Mabakal sa mga butika. Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: I Care Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: E3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall kag hindi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Physio.
5: Ang Physio
3: nga may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas support kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
5: ang Physio
3: yung may D3
5: Bio.

0: K5 News FM. News FM.
1: Oras, mga kakifay, 20 minuto sa nakaligad sa Tacna, alas 7 sang aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
1: Mayong aga, Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang Foro de los Pueblos Sunday Edition. Petsa 3 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Happy Sunday everyone. O kon magulugal umon no nga Domingo diri sa siyudad sang Rojas. Mga kaki-5, ang aton gid nga pagatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagapamati na sa 100.9 MHz. K5 News FM Rojas sa ilasin nga mga radyo. Subong man sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Subong man sa aton sini mga online viewers nga nagatutok sa aton sini nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Sa subong adlaw sang Domingo na may mga nakalinyada kita diri nga mga balita kag pila ka mga impormasyon nga aton sini nga pagastoryahan diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa aton na sini nga mga nakalinyada nga mga headlines. Sunog nga bangkay nga nasapuan sa isa ka subdivision sa Pavia, Iloilo. Nag-match kay Frank Royce Barbasa konsandig sa resulta sang autopsy. Sa balita sa palibot sang aton sininga pungsod Pilipinas, Bulkan Mayon mga kaki-5, naglupok no kahapon nga adlaw. Mga otoridad padayon ang pagresponde sa epekto sang ashfall. Madamo na sa mga kabaranggayan ang apektado sang ashfall bangod sa paglupok bangod sa nangin aktibidad sang Bulkan Mayon. Sa aton pasini nga mga balita sa palibot sang aton sini nga pungsod Pilipinas. International Criminal Court ginpasiguro nga bangin patas sa hearing sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sa ato naman sininga pulso publiko, manugbaligya sang bugas, hindi pabor nga ipaiway ang barangay and SK elections. Oras mga kaki-5, 24 minutos ang nakaligad sa Tacna ng alas 7 sang aga. Ang detalye sang aton sininga mga nakalinyada nga mga balita. Aton nga pag-istoryahan, no, tutok lamang diri sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos Sunday Edition. Happy Sunday man, no, sa aton sini mga vendors. Bisan mag-uumguo mga aton sini nga tiyempo diri sa siyudad sang Rojas. Masako ang aton sini nga mga vendors ginatamyaw ginaton. Mga nagabakas naton nga mga manugbaligya dira sa Maychodoro Arsenas Trade Center. Hamas Dubli pa gid no ang kadamuon sang tawo sa subong adlaw sang Domingo dira sa may TETC kay Market Day. Good morning gid sa mga nagapamati dira sa fish section, sa meat section kag sa may utanan. Dira man sa may bugasan. No, dira sa tanan nga mga vendors naton sa TETC kag subong man. Sa mga vendors naton sa 16 kakabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz maayong aga sa inyo tanan-tanan. Sa mga ginikanan, no, nagapahunay-hunay ba naton diri nga mga ginikanan, sila sini nga tagsa ka panimalay kay adlaw sang Domingo. Wala duty no si mama, si papa. Dumduman ko chip no sang mga bataon patabala sang wala pata sa mga obligasyon gid mga amoning adlaw sang Domingo nami ni ko sa mga uma-umani gabanding gining magpamilya masimba at iban na nagaspend tiner sila balay kung may mga ulubrahon o mga may mga pulupandayon dira mga tatay samtang nagapamati no sa radyo. Good morning gid sa tanan-tanan sa mga naga ano subong no mga kaki 5 naton gapadulong sa simbahan iban mag nakasimba na aga pa kaina kag ang iban no karon pa dugay-dugay magalagaw-lagaw man no sa pila kalalagawan diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz para mag-spend sang time no sila sini nga pamilya kay Family Day. Good morning gid. No, sa tanan nga nagapamati sa subong nga aga sang Domingo sa kutom malabutan sang aton sini nga pagwaragwag. I-check ta anay ang aton sini nga lakat sang panahon para mahibalaan aton kahapon no nag-idulan diri sa siyudad sang Rojas. Bisang kay nasang kagahon no may mga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Manami man gani no bintaha man sa aton kay pila man ka adlaw no mga Haki 5. Ado mapugtik man ang imo sini nga ulo sa kainit sang tiempo no mga Haki 5. Nakita naton mga gina-share sang iban sila sini nga mga notes so sa ila sini nga social media account. Mayo man kuno kay nabayluhan man sa mabulubugnaw ang tiempo labi na haling kahapon sa subong nga aga. Mga Haki 5. Check naton ang aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa. Ibaloon naton ang lakat no sang aton sini nga panahon sa subong nga adlaw sang Domingo mga Kaki 5. Sa line number 2, opo naton ang aton sini nga weather specialist gikan sa pag-asa si Kaki 5. Alds Ocon Aldizar Aurelio.

0: Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Sunday, May 3, 2026. Sa lahat, wala po tayong namomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. May mga kumpol na kaulapan sa bandang Visayas at Mindanao dahil sa easterlies. Itong easterlies ay sa nakita namin magtatagal ang epekto nito sa ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. At sa ating lagay ng panahon, ngayong araw, ang buong sa Luzon ay magiging maganda at maliwalas ang panahon maliban sa mga isolated na mga pag-ulan o mga localized thunderstorm. Dahil pa rin, sa panahon ng tag-init, mataas pa rin ang temperatura matatala sa Metro Manila na aabot ng 35 degrees Celsius. Mas mataas ang temperatura sa Tugagaraw na aabot ng 37 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Yung makikita dahil sa easterlies, ang buong Kabisayaan, kasama na rin ang Northern Mindanao, Caraga, Davao de Oro, Davao Oriental, Zamboanga Peninsula, Basilan, at yung Palawan ay kasama na rin sa maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Kaya sa mga kababayan po natin, sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat at maging alerto. Dahil sa mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho na lupa. Kahapon, ang pinakamataas na heat index ay umabot ng 45 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union. Sumunod ay ang Lawag City, Ilocos Norte at Dagupan City, Pangasinan na umabot ng 44 degrees Celsius. Sa Metro Manila, umabot ng 40 hanggang 42 degrees Celsius. Ngayong araw ang ating forecast heat index. Top 3 ay sa Lawag City, Dagupan City at Bacnotan, La Union, ng kung saan aabot ng 43 degrees Celsius. Sa Metro Manila, inaasahan na aabot ng 40 hanggang 42 degrees Celsius. At sa ating lagay na ating mga karagatan, banayan hanggang sa katamtaman nito, kaya safe na pumalaot ng ating mga kababayan sa buong kapuluan. Pero mag-ingat pa rin ating mga kababayan dahil sa mga pag-uulan dahil sa easterlies, lalo na po sa bandang Palawan, Visayas at sa Mindanao. Ang araw sa sikat ganap na 5:33 ng umaga. Ang sunset ay ang inaasahan ay 6:13 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw nito. Mula sa PAGASA, ako po si Aldsardi Aurelio.
1: Foro de los Pueblos.

Madamogin nga salamat no kay Kaki5 Aldizar Aurelio, ang aton sini nga DOST weather specialist, mga Kaki5. So ang aton sini nga tiempo mangin maayo sa kabilugan, pero may ara no sa mga pag-ulan bangod sang easterlies nga nag-apekto sa aton sini nga pungsod. No, may magalumo na nga ton sini nga tiempo, mga Kaki5. O, bangod sang damol no nga mga galom o diri sa isla sang Panay o kon sa Western Visayas kag pila man ka lugar sa Pilipinas, mga Kaki5, no, may tsansa nga pagtupa sang ulan. May dala nga pagpanaguob kag pagpangilat, no, mga Kaki5. Bangod sang easterlies nga nag-epekto sa pungsod da Pilipinas. Waisang low pressure area o mga weather disturbances dira no nga nagaapekto sa aton sini nga gwa kon sa sulod man sang aton sini nga LPA asang PAR o kon Philippine Area of Responsibility, mga ka K5 no, mulang ning Easterlies a mga ka K5. So aton gid nga panugyan no sa aton sini nga mga Kaki5. Umulan man diray akon umaraw. Importante may mga balon kita nga payong kalo kag ano pa dira no nga protection naton para bisan mainit aton sini nga tiempo, hindi kita matam-an, hindi kita makaangkon sa mga heat related illnesses kung matam-an kita sang init. Pati al dira init kung mag-ulan man ya, mga Kaki5. Ti protektado man kita gihapon. Nami na yung ready ka bala all the time. Kumbaga siling nila presang boy scout bla, no, laging handa, mga ka K5. Oras na ton 26 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alasotso sang aga. Adiri sa ton siya pagpangalagad sa Foro de los Pueblos Sunday Edition. Ang aton sininga weather update ukon na ulat panahon kagang ini nga bahin buylog gid nga ginadulong sa inyo sang healthy nga kape, ang DTX Coffee Mix, mga Kaki5. Umpisahin imo sininga morning, ako nang imo nga adlaw pinagi sa pag-inom sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa, mga Kaki5. Kay balo-bala ka mo nga ti dako gid ang mabulig sa inyo kon kamo ang regular nga nagainom o kon everyday sang DTX Coffee Mix, no, kay ginatinloan, ginakagabulig ini cleansing sa aton sini nga lawas, ginadetoxify o kon ginapagwa ang mga toxins sa aton sini nga lawas, gamong nagadala sang balatian ng toxins, no, hindi maayo gamang intoxic ang aton sini nga lawas, mga Kaki5. Gani mag-DTX Coffee Mix na. May ara sang ampalaya, chia seeds and sugared sugar cane extract powder. Mga ingrediente nga makabuligid, makakuha o kumakuha na ton, maangkon ang mga binipisyo nga ton sining ginapangita para sa ton sininga ikaayong lawas, mga Kaki5. Safe sa tiyan, hindi acidic. Safe man sa heart, no, hindi niya prasiban nga kape lang. Bis nga mag-relax ka do, gasala ka pa, may termino iban, kape pa more, pero ariya, hindi niya makapalpitate sa aton, mga Kaki5, kay very friendly and healthy ang DTX Coffee Mix. May kagin dapat kabalakan, wala kontra tiyempo, no, mga Kaki5, ang DTX Coffee Mix. Sa liwat, no, sa DTX Coffee Mix, mga Kaki5, nakakape ka na, nakadetox ka pa.

0: Ang DTX Coffee Mix available sa tanan nga branches sang klinika, di Alternativo Medicina and Wellness Center, kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar, mga ka-K5. No, ang clinic sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, upos lang tultulon, no? Diri lamang sa McKinley Street sa tabok sang PLDT. Mahimo man kamo nga maka-order online pinaagi sa official Shopee, Lazada kag TikTok shop sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Puro de los Pueblos. Oras na ton, 23 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak na alas 8 sang aga diri sa aton sininga pagpangalagad. Basahon ta na yung inyo sininga mga greetings sa aton sininga mga ka-K5. Ma'am Leia Baez, nagamonitor na dira sa may Inocencio Street sa Barangay Tisa, Roja City. Kay Boss Echo o kon Sergeant Ray sang 89.7 K5 News FM, Spearhead Kalinong Radio Hamindan, sa Team RBS 3rd Infantry Division Philippine Army. Good morning Sir Darren, present na Sergeant Ray. This Sunday, we salute the brave anchormen, steady voices of truth, delivering accurate information with integrity and courage. Thank you gida kay Sergeant Ray sa imo sini always nga mga inspiring message. Madamo gid nga salamat na. Dira sa mga friends nato, no, magluwas kay Sergeant Ray, kay Sergeant John, Sergeant Tim, kay ka-K5 Jumar, kag sa 3rd Infantry Division Philippine Army. Good morning, Ged. Happy Sunday and God bless. Ma'am Liza Barrientos, good morning, Sir Darren. Nagapamati na kami diri sa may sitio Tambak sa Barangay Kulasi, Roja City. Thank you again, no, kay Ma'am Liza Barrientos, kay Ma'am Dolores Abilarde. Ma'am, good morning. Dira sa may kilometer 2 sa Barangay Lawaan. Subong man kay Giselle Marco. Good morning kay Giselle Marco sa Barangay Lunoy sa Banwasang Sapian. Oras naton mga Haki 5, 21 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa taknang alas 8 sang aga. Ang detalye sa aton sininga mga nakalinyada nga mga balita. Aton nga balikan pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by. K5 News
1: FM. News FM. I care gold. Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I care gold kag I care drop. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3
3: Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
4: nga may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Visio,
5: ang Visio
4: yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Princess Jaconsular. Ataas ang akong kolesterol around 200.
5: nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
9: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labiskid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C, mabaka ang butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mercy, apasok na guy-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, that's when nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
11: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
9: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasampay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplansa na.
17: Ganito ako.
18: Tigasi.
17: Tigalaba.
18: Tigasay.
17: Tigaplansa.
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
17: Supplement for Men.
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling. Come to Mama.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
9: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
9: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
18: Bumakal sa mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM.
22: News FM.

0: 15 minutos no mga kaki-five. Ang nabili ng tiskita magdangat sa takna nga alasotso sang aga diri sa aton sininga pagpangalagad. Pabalik kita no sa pagpalayag sang Foro de los Pueblos Sunday Edition. Sa gihapon kaupod nyo ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Sa aton pa sininga mga impormasyon o kon balita, mga Haki 5, sa aton na sininga mga nakalinyada nga mga balita o nahon aton, ang aton sininga pulso publiko. Mga Haki 5, o ini may kang tanan gihapon sa sining postponement, no, ginaduso nga postponement sa barangay and sangguniang kabataan elections. Mga kaki-five, ano ba lang dugang mga sentimiento o konkomento kagreaksyon sang aton sininga publiko sa sining pagpaiway sang barangay and SK elections, mga kaki-five, no, nga ginaduso nga kontani, no, matigayon na sa Nobyembre sininga tuig. Pero ginaduso nga ipaiway anay kag isaylo naman sa masunod nga tuig, no, sa bulan sang Oktubre. Mga kaki-five, ginaduso inisang senadora nga si Amy Marcos. Ha, mga kaki-five, sa Senate Bill number Senate Bill number 2067. Check na to ng aton sininga patrol with Kaki-5 Rodney Daban Dalanon sa report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report. Pulso Publiko. Hilway nga pagpautwas sang barangay kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa aton lokalidad kag nasyon. Pulso Publiko.
0: Kaki-5 Road.
2: Hindi pabor ang isa ka managbaligya buga sa Teodoro R. Salas Trade Center. Ngaliwat ipaiway ang barangay ang sangguniang kabataan elections 2026 sa Nobyembre. Kasi na dinisag na nga ginaduso ni Senator Amy Marcos bangod sa ginapangatubang sampungsod nga krisis. Sa interview, no, on sa ato nilingin na kasigangutan ka K5 Darren, si Edelberto Cambe, ang President ng Grand City Rice Retailers Association, na iya darigin pahayag nga kinahanglan na nga madayon ang eleksyon subong nga bangod makapila na inikabes nga napostpone na. Kaga sunod pagan idiri kay Cambe, madamo na sa mga pumuluyo ang luyag nga mabailuhan ang mga opisyal sa barangay. Bangod nga base sa ilaman nga obserbasyon, ang iban wala nagapangalagad sang tampad. Kagpayag pa niya ka K5 Darren, na kinahanglan sang pagbag-o agad nga makuha sang mga pumuluyo ang husto nga serbisyo halin sa mga opisyal. Nagalaom naman ining si Cambe nga matun-an mayad ang nasambit nga hadna agad nga hindi ini magdugas sa nagkalain-lain nga konsekwensya sa palabuton. Yari kag aton nga pamatian na ang kabahin sa aton sing pagpakigangot kay Edelberto Cambe, ang president sang Roa City Rice Retailers Association.
3: Okay. Sir, no, pabor bala ikaw nga ipaiway anay naman ang ining nagahilapit nga barangay ang sangguniang kabataan election sa Nobyembre 2 sa sininga tuig.
4: Parte sa barangay election at sa iski na election yung this coming November. No, nga akong mambal nga daw observasyon namon nga mga Filipino citizen nga daw kapila na balagin postpone na, no, daw postpone. Mm-hmm. Para sa amon, no, ay iba naga panawagan naman nga dapat may pagbag-o naman sa level sang barangay, no. Kung ang isa ka barangay official o kung isa ka SK official nga hindi maayong performance, siyempre panawagan na dapat siya nga bayluhan. So paano ina anong tsansa nga makabaylo, makareforma sang barangay kung ila naman i-postpone kay daw pirmi na lagi na postpone, no? Kaya ang ila pagdanan nga makakinot sang budget kay subong nga may energy crisis. So amin na isang kabagdanan nga gina duso gani sang iba naton nga mga senador kag iba nga kongresista. So para sa akon, no, dapat dayunan na gitang na kay dali na gid lang kag nakaprepara na ya ang tawo, nakaprepara naman. kagbisan mga mangkot kaya ni sa mga kabarangay ang subong kada isa sila may arat na gani nga daw na human na sila pinsak kung sino ang ila pagapilipon para si kaayo sang barangay. Para sa akon, dapat nga dayon. Okay.
0: Yes, kay 5 Rodney. Hello.
2: Nabatian ka kay 5 Darren ang kabayan sa nangin pahayag ni Edelberto Cambe, ang president ng Rust City Rice Retailers Association. So, hindi siya pabor nga mapaiway pa sa liwata ang inigali nga nagahilapit man nga barangay ang sagunay ang kabataan elections bangod nga kung sa aton nga madumduman na sang tinaliktan nga tuig din nakaschedule kung tani ini sa bulan sang Desyembre apang sa pilaman ka mga konsekwensya kaginapangatubang nga problema sa aton sa ngapungsod ginpaiway iana ini kag sa tubong gani no ginaplanuhan naman na kagaman gani ginadto ni Senator Amy Marcos nga liwat naman kini ini nga ipaiway bangod gani nga si nagapangatubang sa energy crisis ang ngapungsod Pilipinas.
0: Okay, thank you gid ka kay Five Road.
2: Report para sa Coro de los Pueblos sa Sunday edition, it is the K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapid, K5 News FM.
1: Pulso Publiko, hilway nga pagpautwas sang barangayon kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa atong lokalidad kag nasyon. Pulso Publiko.
0: Nabatian no mga kaki-five ang aton silinga pulso publiko gindulong ni kaki-five Rodney Daban Dalanon. So madamo na kita no sang na libot na pamangkutan no aton silinga news team diri sa siyudad sang Rojas, mga barangay officials, mga vendors, mga kaki-five no aton silinga pilaman ka mga pumuluyo diri sa siyudad sang Rojas. O kag majority wala sila hindi sila pabor no mga kaki-five kag dapat da dayunon na gid ang ining barangay and SK elections. Okay, nakapreparar na ang aton sining publiko mga kaki-five. Kung kita maglantaw ang pila ka mga rason diri nga ginaduso ini ni Senadora Amy Marcos ang pagpaiway mga hakipay bangod sa krisis ngaton sini ginapangatubang no, which is matuod man may taas ang aton sining mga balaklon kadungan sang pagtinaas ang krudo o kon sang aton sining gatong kagdungan paabi ang Nobyembre nga kuntani no Nobyembre abi ang ano eh kon madayon ang schedule no November 2026 mga hakipay ba dudungan gid sa ano sa undas o kon pista minatay ang schedule sang eleksyon mga hakipaiba nga ginalantaw sang aton sini nga mamalidha nga posible magastuhan sang dako para makapauli kag makabuto mga hakipaiba sa pihak nga bahin naman mga kakipaiba di do hindi na ni ano bag-o kapila na ni na postpone no mga hakipaiba ang eleksyon sa barangay di sa kada postponement tani nagadugay ang pagpabilin sa pwesto sa mga opisyalis na ton mga hakipaiba nga kun pasugtan lang no sa aton sini nga mga pumuluyo mga hakipaib, iban luyag na nila nga isla ng nila sini nga mga opisyalis ang barangay. Excited naman ni sila nga ba isla ng nila sini nga barangay kapitan o kung barangay kagawad. Gusto na nila nga magbuto na, preparado na sila. O handa na nga magbuto, handa na nga magbaylo iban sa nila sini nga mga opisyalis. Ang mga kaki-five. Okay, sa iban, no, mga hakipaiba, kung sa kadamaan, no, based aton siniman nga pulso publiko, iniman ang kahigayunan para mabayluhan man ang liderato No, iban mabutang man sa insakto, no, makorek nira ang ilasin nga mga ginbuto, mga K5, nga iban nagsala, gali, no, kaway man nila mabatsagan ang matuntuon nga serbisyo. Ti kon ma-postpone naman ini mga K5. Do ano na ni, no? Why na ni ginasunod ang desisyon sang kadamaan nga pumuluyo ang mga K5? Ano, may plano pa ni sila nga mag-conduct sang eleksyon? Ati ato ni nga, ano, no, nga bantayan na kung ma-aprobahan gaman yung ginaduso ni Senadora Amy Marcos nga Senate Bill number 2067 agod ipaiway ining barangay and SK elections, mga K5, alin sa original schedule nga November 2026 padulong sa October 2027, mga K5. Oras aton sini pagpakalagad 4 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna alas 8 sang aga.

0: Good morning kay Ma'am Rena Wakas, Ma'am Rena Lia, kon Rena Leo Ayan Rohan. Nagamonitor na sa aton sininga pagpangalagad kay Sir Tristan Wyatt Vigulay. Mayong agaman. Kay Ma'am Nereza Bautista, good morning Sir Darren, nagatutok na kami diri sa Sitio Tabay sa Barangay Barra, Rojas City. Kay Tay Rudy Cata, no, dira sa Barangay Nagba, good morning. Sa kay Dudoy Warren, kay Nini Camille, no, kay nang Jocelyn Baltero, kay nang Lineros Intero Libaton. Sa aton sininga mga listeners dira, no, sa tanan-tanan. Good morning, no, sa mga taga-kwartero. Sa kay Brother Jonathan Corsino, no, dira sa may Banwasang Panitan, kay Brother Elias and Sis Arlene Dicembre sa Punta Tabok. Subong man sa Raj Kainan, no, sa may Punta Tabok man, kay Taros Marie and to Jojo Aperes, sa kay Nainelia and Ate Beb sa Light Shine Bright Cookhouse, good morning. Oras mga kaki-5, 2 minutos ang nabili ng tis kita magdangat sa tak na ang alasotso sang aga. Iningabahin, ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagabulig, no, ang Mighty C alkaline vitamin C, agud malikawan ang cold sore. Ini mahimo, no, bangod sa herpes simplex virus. Nga nagakatulog sa aton sininga sistema, mga Haki 5. Ang stress, isa sa pinaka-common nga rason sang pagwa, sang cold sore, pwede man sa pila ka mga pagkaon o kon sa sobrang silak sang adlaw. Mahimo nga pabaskugon ang aton sininga resistensya, agud mabuhinan ang kahigayunan nga makaangkon sang cold sore blisters sa pinaagi sa pag-inom sang therapeutic dose sang vitamin C. Ang Mighty C na isa ka epektibo gid nga makuhaan naton sang bastante nga level sang vitamin C. Ining ginaabsorb kag mas epektibo nga ginagamit sang aton sininga lawas. Mga kaki-5, gani umpisahan, no, ang pag-inom sang Mighty C alkaline vitamin C para makalikaw kita sa pamahog sang balatian, para protektado kita adlaw-adlaw sa mga makahalalit nga mga mikrobyo, virus, kag kun ano pa dira nga sahi sang balatian, mga kaki-5. Ang Mighty C alkaline vitamin C available man ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic, mga Haki-5, no, sa liwat diri lamang sa McKinley Street, sa tabok lamang sang PLDT, no, sa aton sininga mga Haki-5. Kag available man online, pinagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki-5. Mabasahon tabalaho ang reaksyon man sang aton sininga netizen. Angot sa sininga ginaduso, no, ni Senator Amy Marcos nga pagpaiway sa barangay NSK elections. Asiling nga, sir, hindi lang paglawaga, no, ngalan ko. Sir, makoment ako parte sa barangay election, sir. Good morning, sir. Dapat madayon gid ang barangay election, kay kun hindi madayon, sigurado gid nga damo na makurap it mga buaya nga barangay kapitan kag konsihal sa kabanit barangay. Kay kun may ayuda, ila pa nga paryente, ginapasulod sa listahan, ama kaluluoy, amo pa ang wala na lista, sir. Ang komento inisang aton sininga netizen, mga kaki-5, so excited na ginong aton sininga publiko. Mga kaki-5, nga madayon ang barangay and SK elections, kay iba na paslawan sila sa ilagin pili. Mga kaki-5, madugay na ila ginahulat nga mabayluhan ang liderato sa ila sininga barangay. Mga kaki-5, no, kun kita lang mag observe, no, majority nga duyag nila madayon, no, mga kaki-5, para bag-o naman na matagaan ka higayunan ang mga luyag gid ano sang tampad nga pagserbisyo. Sa aton sini nga pumuluyo amo ning mabudlay diri sa Pilipinas. Kay halin sa pinaka nubo nga level sa aton sini nga gobyerno, halin sa barangay, sta sa national level. La kalabanan na nugid mga crocs, no, mga Haki 5. Tikabay pa, mabot ang tion nga may dako gid nga pagbag-o sa aton sini nga pungsod Pilipinas kay kanugon, no, manggaranon kita sa mga natural resources. No, kun sundon indi pigado ang Pilipinas, ana gapapigado mga Haki 5. Bangod sa mga nagapanguna sa aton sini nga pungsod. No, imbes nga unahon nila ang serbisyo para sa pumuluyo, unahon nila yang ila sini nga personal interest. No, ang ila sini nga serbisyo para lang sa ila sini nga mga kilala, sa ila sini nga pamilya. No, mga Haki 5. Ara bala ang palakasan system sa gihapon? No, hindi patas kung kaisa nga pagserbisyo. No, mo nang masakit nga kamatuoran diri sa aton sini nga pungsod. Nga dapat no wala iniya ginapairal bala no mga Haki 5. Ang ilabi sa tanan daya no matapos o kun matagaan na ni sang hustisya ang dako nga kinawatay sa kaban sang aton sini nga gobyerno kay kanugon no mga Haki 5. Imagine no mga Haki 5, binilyon ang nadula sa aton nga tani no sa tion sa sini nga crisis na gamit pa naton, nagamit pa sa mga pigado naton nga mga pumuluyo. No, mga Haki 5 nga nagaantos tugas ang krisis nga aton sini ginapangatubang mga Haki 5. 4 minutos sa nakaligad sa tak na ang alasotso sang aga. Dugang pa naton diri nga mga balita kag impormasyon aton nga balikan sa aton sini pagpangalagad. Maghaboy kita na isang pilaman ka mga importante nga pahanumdom. Kindly standby.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa ka semana, kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pagyod ka sab.
3: Duha ra ka stab? Yun sa man yung pag-inom?
2: Multag og gabi eh.
3: Mga pulo ra ka.